0: Good morning, good morning, good morning. Kedianga ganya silga jo inyi side kinjanga yana sherenga lagi shona yo ganga Jumamosi Jumamosi musho elaba limita jona sina noni yako kinjanga yana sherebogen kinjanga yana sherenga lagi inyi na yo gana ganya kira biozo ajona sina noni yako kijashe tenka itana ganya karibu nyo lenga jwenki sanga nongera gajana no anti nana kiria mari mpaka saja Songwana enka genya ola ningoni karibu leng mairi ya mari tenebo tena genya kwa redonga reine resiliga jo gira inyororo poli ayora jo Jumamosi rara ni ago minyororo subuyo leng minyororo mapema ajona sinano ni ago karibu ni leng mairi ya mari kagiore tuneja kingas aito mwana Reverend Major Pesho na yok urori lang leno long ni umono kisiyo ni umono kinkarangi kina radu aizaru enki bindianga eno long Jumamosi ajona sana no Jumamosi musho arashona baye el talaba limit ajona sana no good morning rev
1: good morning my daughter
0: good morning
1: nice to see you all
0: amen
1: zudumenye sudai
0: pi kinjenga yana shi
1: ashona
0: e undai
1: zudumenye rare sudai
0: ashi
1: nega sadankai
0: amen
1: kina rashage ni shomba sabo kina rasa yula nkaiza mabigi
0: Amen.
1: Yes. I know my mother and Nagan and Doganaji did do my wassiliki. Yani never lose hope.
0: Yes.
1: Yellow Garay, a journey, Maldongan corrogation. Medejo Rafaia by the way, I should see a dinner from wassiliki. I would like a gra, I jama lava lele. Tega gra magra maga nyajo midunga ko siligal ngan langkai to do mo nya nya gen re sana moza shoma do waya mo get yang kai den le boy
0: amen
1: bas mo mbuga Habakuk 3:17 na jo ole mo ni langkai Habakuk o de ho na me sa bu gor na boli ne meu o sabibu ne meu o sabdu bur na mayo ne men nga mayo lo leriem Nemi uyo ngurunanda Ewa ngeja ishe luwa ruangisho wa maandare Nemi rugi ya rinjonga nji Ora keia Kasheva gino na nola irorienu Kangeda gino na no Ankai Enje uno zai Nisi si angarno la irorienu
0: Amen
1: Kwa lema Habakuku Kole buni langai Nea rafaa bakuki angkata na imiri ngolo rosavu Oleng Pada bagi pagi apa nara, nesuyu, nebung, netrebung, osiligi, ho, nesuyu bagi pagi apa meseligera. Mereka baik baru, nesuyu baik campa lihat bakuk. Mereka jauh eranya orang ngaboli orang ngayu. Nejo nesuyu wasabi buhor lagi. Neda yang darah apa nara habakuk. Nesuyu ningkisu apa bagi nara. Kage rejo ora keya evina na bokin maimua mamu angkayai kage shoma ninyo doko ya ipung nekwe lingiru goro nini mwagi ye yolai mama la imbaba la ibangeta alesia ye nyankara ye ina ini ningitore anaganya ayane lorumba wa naragolo ayane yumbunge mweyano ndi nyosiligi ayane mwuru biashara na inyela Eya nige duma kinerge sina na rai joo mi dolda doga ya shusi ya di Eya nirwe mba ni nyo mekira duma kinerwa ijara ra O mekira duma kinerwa lencho lwek Eya nige duma kinerwa mari Nige kebu nyano na ngangari Take midu mo siligi Amwere johaba kuk Arra hore nirwe yo Bo kito ki nirwe yonko itwai Nyako mjo mengora ya doga ya Mai mwage na no Ola ito yeni Nejo kaga sebagi na kondo la yang kai. Nejo ki jero ne revninge ola itoyen. Ara royo al champa. Ara le bienki nankar. Ara ne renkiten. Ara logude riki le lengambo. Ne renki su pi. Nejo kaga sebagi na kondo la yola itoyen. Nini mo jo nga lang kai. E ne revel tonga na gang kai ya sidan nemba. Ora tonga na kumu. Ejo suma rang kai ya renki su. Ejo suma rang kai ya rantare. Ejo suwa rangka ya Rafia Ejo suwa rangka ya Resiai kayani ni ngoy yol nga langkay ora langa rasit tayor langa roro no kay suba ra wala do yeni amore ngiru ko rasit day na ga tan kay langa rasit day ne re dan kay tanga roro no sele gol nga langkay yankay ara mi ara ro yeni sele gol ay do yeni ara re ne jamme bi a saray no sele yankay ara re ne shi ara re ne shi le ngom mo no do e do ga wala genne Ese le ganga yol nga langay ara ge sega ikara ray moa ese le ganga yi ara re ne jinoro ara re ne ge mara mi lango ni no no ko ma yama ese le ganga yanga yo gi abon ara re ni me hagara re rap el nga lay ni ni re hagara re rap moy ese le ganga yi ara nga langa yi de ne me do da jo je ne du yo siati ese le bola historien tan karma la historien min jol do li ne le pori Tishabag ma yanga yana habaku. Min jondol li no enshir. Tishabag ma yanka yi. Min jondol li negla. Tishabag ma yanka yi. Wari mpanga lesia yanka yi no no. Tishabag ma yina yoldo nga langka yi. Takwe li ngiru goro yi no. Amere de habaku. Ara ma ra ho nyo. Era nage shabag ma la yanka yi. Min mwenka yi alogo yantik. Min mwenka yi. Alay ngorwere roro roto nga nak. Min mwenka yi. Alay ngorwere roro. To. Tola imongo ese leganka yi amu nera yor brigel le meren kitu ngoro ora boge kanam ne yor brigel ora be bangum jero silaeli be ngoba ebisiri ne imuro brigel le lari marsam min jor brigel le no kindu am du mwanka yi min jor bi yone jere na ba magara kindu du mo siligi ese leganka yi min cho jara gara ga be sugul ki kindu du mo siligi ese leganka yi are ni lero mi ara namuga ese leganka yi are ni mi ara kinne sele bala gori no ngwa langkay gara yima ni ni no ara ngole dama roho no di sal se exam sele ganga ya mu to re sera si danu gara ne ma gara ay tay na ma sanga no ngara ara ngole ra ne ba ma ba 20 ya ko da manga tamma lo ru no ngwa wan sele bala

0: Ekejeni no.
1: Tayo lemi yeni tiba.
0: Ah she.
1: Ma yana ngai.
0: Amen.
1: Nana mama oye kampukani. Na grado mo kulo. Ang tangang mo le sini yala jaga. Ang tara yun yun ibodi. Nana mugang po kinampukani.
0: Aya. Aya shuling. Ashuling, ashuling. Maya, ni family? Hello, Maya. Yeah. Iba. Pawasana. Hello. Aya.
2: Puse. Pasai. Bilango. Kau bilang. Bilang. Esi. Asaisa.
0: Asaya. Asholing.
2: Garabay.
0: Education.
2: Education is

Kabisa kabisa keji ninye Nelson Ngoche ko singolilo sidde garugolo jo aletita o singote na ko grabolo gi yoga na deshata katokol ne gi jo ene deporten chan ko lengoro gi jo musi ndari gi nitnde munni musho musho la ba kabisa kingra na ka go na kay ko na rene ja hairi mari na ke na rena jo musi ndari gi nitnde munni la ba la miet la di longal sinere tikitam oile kiti ina ken ko ne gi jo ene juma musi kingra na ka titi atwa na deporten chan ko pe dug na kay te ngana kama kawaida grana kayta yulo imba bet patulik na portal rilang ba et patne pita asia europe yani e ka jinano timothy turken agrana kay kiri banin jere pegr mokina kay di mari tenbo na warne ningo pegr mokina kay di mari dabulo na kredi no ma di mari tenbo e kingrana kay tengena ore siningo jago yarana ke simun kay no tebe na tambatayi pir mokir mokina kay di mari pare ne simuna ke paswa pegu pe oshu ni oshu maito

maibelekenya naake nduat nekintawalwal peekitumoki naake airiamari tenebo. Tenebo ajoki ore namba esimu ang' nanu oshiake 0702-393917 arake 0733-992321 kingira naake airiamari tenkeju nabo. Le ore naake enaa natiaka naai kaji Timothy Turiki namu ebaiki tamona irkulie naai ebaiki naai ashu ebaiki naa kebore oltung'ani redio eton itu eyiolou ajo ng'ae natii ewosh esimu ejo fulani nanu deele Timothy Turiken. Woro loirungani le first call, tapasali mimo shuru ala first call. Njoo ninyo tata, njoo tata metashankai. Amure nitu na iwo shuru the first call, nesha. Kabisa, kingina na kaidi ya mari tenge juna buwe. Kiti na tata, wale tata tenolo nge juma mosi. Nero na ke gira na kolule olo show isina. Nuta nkara gina kurubu kira pa ilongo nito olo show lo le school na ji ene utubishi. Neutumishi girls nenotoki na kento ye na baya tomono ile na ida kenke mahiri na kenkulie nero na kete sipila li tenkara kira baanya kore na kingira na kari ya maritine bo neka damosi ninyo na kao mono kilo sholang lo sholang ile Kenya tenkara kine na ba na kira na kasa mumiti nto yu pa kana bo na yu na kine lenkara yinye sugul pa kiro kinyo shuge simwa jeti urubu kiro tupu kore sugulo ija kwet jara duke tenkara ino na bo enena wara ina nime mengwarate po kito yu kwet na wale sininche nena naini kwa nagina nyamali na iku muno kina kankai meshomai lejil tau jale nye ni nguri nishu mpuris na giro ashu mpuris mpuris usiligi hukiro kaya tenkarage nena ba nata sate toroko ling amu wale ninye hitina nijiti nyento yuwe na rejona ninye na nudesimu nije kwera lo ala baiki na kelo baina school bada hurmuru linye ninde po na kurubu kilene bada bada tenko itoi ni ushiangari ya banati nalai nintomono ni niti yorba yana sipita ali en ba torogo leng ni ako kana dingo na ko ringira na ka go do ko ya kingira na ke si to yi ai tumuruna shingira na sira ka go bo a go do ko ya na kire maisha ne ginyo na ka o monoki haswa o lushola ni ko monoki kingira ni ko monoki na ke mbapo kin ne ki asita te peru mo kin na kai en ri yo ni di marari yo te bo ke kata wara ke yani jara yengo ni kingira na kai daro na ken kipinti na je ni dupoten changulo na ke age yani ja na yi na ke si na ta yulo nchere yar na si shara na ke suru ni le irubi yeni na baya ngalifuni ipuni tetwa na kingreshine ma yenifim ndo na gibe lengran enki guran na jo enne soko pesa kijingra na ke sokono ni ngura na ngura na ngura na jenne soko pesa tudum na ke simu nangaina ronya star 6 katnuni nepek hash ngura ninjilingini ndomoni uni oudo

0: tambour oy chamus lambaringo esula tele kipia nenyora kajado neve denga yenaro
1: emaya
0: ashamu ye oy sabeke yokine maila patenebo
2: maya yen fm
3: Dubojo enchankolo Dubojo enchankolo
4: E kabisa wala nagiri rukugitu mnake nkigwana eno longa ngas naga oshoki keji ninye Peter Lemayen ole sura ni nake lana kigura ne soko pesa rangi nyuru vye ni na isula ngas nage siye ning na tenye. Hello Peter.
5: Yes Mayan.
4: Habari my brother.
5: Mzuri sida yule.
4: Agra na oshoki simu Temayen FM.
5: Aha.
4: Adolda jiro ole sura ni nage lana longa rupye ne jara isula. Six hash. Niro mo ganake gura ni njilingi ni indomo ni uni odo. Piro mo ganake siye arotigwa na nage Peter Lemayen. Ilo mo ganake siye ra nakobo lola isula. Agar naka gili wanta ra tenolong. Nchere kakwa ingoli ginot. Kakwa ingoli ginot. Nake na ingira ay ma tol duri. Na kamo shite nini mrumda ingoli ginot. Na ijo nena. Eka yu shingogo. Pi ngororo nake waleta shupiru mogi naka yungoro nake naka imbelele mwine na kuli ginot niru mogi na kuluru ashomo luko ya kakwa ngoli ginot na ingira ni maa oshintae tolruri na kama tenelo niru mrumu ngoli ginot nijone na kayu shingongo pi mbelele ngo araki pi ngororo nake waleta ena ena masaibu nake ingira rai maa pe mehroro na kuluru ashupe mebara na kuluru njere kakwa ngoli ginot Oshini ma rol ruri amuga yo najo apa sha yo ruri ayo la jara ile lo ruri lo nom ma bagnal ruri le nom ma ngam na ga kole nironi abane jo mera wol ruri be grum na ga changa ba ga kule ne ri ya ga do na community na bonne mru na bonna roni ka e tingoli gino to shi challenges ne ga ma ti adol ruri kama na challenges ka kwa na ka jo shingongo pi ngororo nake majibu nena goliginot na kayo shingongo piru mogi nake aisulisha nena goliginot wale simu na 0702 393917 araki 0733992321 kingira na kaitengena na atiatua ingresheni ya Mayan FM arabolo nake nkigwana anjere ngoliginot o shineke ma atiatua na kilururi kagwa nena goliginot nege ma atiatua lururi na kayi shingongo pirumogi na kayi aisulisha na nagoliki not peme barra na akol rur araki pirumogi na akol rur asho moduwea wale simu na 0702-393917 araki 0733-992321 kingira na kayi ya mari aiko ni jaka kwa raki jani jekiburu na kado wea aira yolo nana injiri ni nana kikuna jene soko ene soko pesa ngura nana kipa tenebaye ni nyade saa na ji ya nabwina aka washum na kewel chumati le siku waraki inibu inu wadage lolo turri na shangolo nimbilo na kaya imigu ya washfai na dagi na aria kana ayi wera na kiguran na inkigura na inguran tanganyi mingura ni robia ni na indi ntenge la ajone school fees kuna no robia ni na ajine akiba ninye ipaswa ningura niye na kena na shilingini nelek iti unagisiye na Peter Lemayen eto jo na gine isula na Europe yeni na ke tene weji na nyagas no na ka isho ni tip 10,000 na pito na gine sene na ka endelea na ka igurani na kigura na rake elo na ka sine na Europe yeni mba tepat agora na ke yeni jaki bodo na ke dogoya inchere oren kigwana na ngolignot ne ngira ima na anal ruri na kamane na golignot kayushi ingogo pe isulishasha na golignot
6: Oh,
1: Online ni nguni, no number sidana na ingwa soko first time. Indi mtata arola sula ni loro bia ni kumoga ambaka ngalusuni ipuni toldaika yake. Kaji kununu, wari soko first time na enkibura neginjoro bia ni teleleki. Iro nyake star 666 hash nige loro bokso boti atwele. Wari telelo bokisi ne eta zawadi nina abasha. Tete marata, peyi ia kuala sula ni kelele kweling. Iro nya star 666 hash nidi mai nila isuliembi saisi dan teri shota doropo ling
6: ure male nanyoke kira mmache shoye enti amasi Emmanuel Elegiseme
7: mchanka yana shay kira mayana yo keto ripo ito jonesho
6: nebo PK Leleon aka Saita Kwenye
8: kaya kushu murugana arangaran tatanish murugana ebala murugana rasakari sacha
6: Kemaki niki nguwa nare siya solo shole Kenya tenebo weni atu wankisho
8: Kure ntuki na gira armasa ya lau Neri kure Altunga na ona virolo shole nye saki
6: Ti atu wanka Kenya MINFM
9: Jagebi yaku Osene rai lakura wakasilino Ibi soje soja kora gafane Ninguwa nashomara na ya nashomara eti ntuki
7: Okio longe Jumatatu Karabeki Jumasara manare metoshu so mwana eni kada
6: Kenya Mka Kenya MINFM
1: Nena neme masaki kaki olchumati lor masani njefi songera na ninche nikenta oltungani ncho swami nono kembulio isidai SKL tena kengishu ncho embulio ya maklik beef netober bio risho ngishu nonoga wale tontare neta SKL extra mali neta siyogu kilo ito ontare nonoga neto sidani bio risho nye nyangu maklik beef o SKL extra mali tata nintober bio risho swami nonoga netumie faida na ishia ngakinki shunonok maklik beef ninye ngakin tari nonok CKL extra mali toldu kaipo kin le agrofits legita niki ware CKL Africa Limited niki yaka masa uuswam edet walari lengkalusunabo ipna udo wele ware turikili kwa yoguta tabaiki yogu turikili langile mtendau at CKL Africa arakurikili kwa doroble SMS aimu 22537 CKL Africa Limited doing more with you
2: Maya
4: FM. Kabisa tia Roma Yen FM arigiliwa na ya jore na kenki gwana ngeta rara kiwore na kolomoni ligwigwa na dete na tenolong na nchide kagira na kajiliwa na jogi ingoliki not ne kingira asho neke ma keral turri tol turri opasha na kama ki mane na goliki not kajyo shingoko pisulu ishasha na kene na nena goliki not ayula jore turri opasha na kera ingoliki not na apasha kage kakwa nena golikinot na kayishinda ingoko bisulu ishasha nena golikinot pe mebarra na golrur Majen FM hello aya ingolikinot na ingira ma tero alrurri na kama ke ma kuna golikinot e kakaishi kakwa ngoito yi ne ingira speke suluisha Majen FM
10: Hello.
4: Majen FM, hello.
10: Yeah, good morning, sir.
4: Good morning.
10: Okay, oleguga railo.
4: Oleguga.
10: Ngoligino na real rule.
4: Eh, ninje.
10: Kiara roti yogo rule gimba?
4: Yes.
10: Kiara roti rule ngoligino na mo. Nelo te ako, te waira lungana jantogu na ji lo ni.
4: Aha.
10: Peshuku na gelo na kwa mfano ore na ara no mama na ajo na sina no ore rishara na ara na ke ke ruma rushu na dolo na mu eda na ke ere ndo na mireza
4: yes
10: na ora ke dolo da ko me ada igual ajo na sina no more gule na nengire rishara rusia na ngo bero bare
4: mhm
10: na ore sie ni gas yo na eginya mushuru ko la ke ako stock lo ko no meta ora ke de lo meta meta ko le na mi ra no mama na jo duru
4: yes
10: na go ore lo ko ne ke mir ai puti na ko na silenda da na ti a ko du
4: eh
10: ha ido ke si ago e ke lo do ikara cha le de sa mu ke lo de sinya ra le lo ko ne le le na inya mu dir ko no ku ni a sho ngwa na sho mpaka do ito mo na agarlo ni nyamu ni labu upo nego nuku lekai nea kulekai olami nea nea kulekai tangaraki ya te lekai urbus nea lekai moyang
4: yes
10: ya lo dajo naas nano nazila itire unni guang lelai go negia na uro shen dikingo yo na ure tarare nea uke tiangkanga yurko vege dola joge moye leku ulek
4: aha
10: nea ke mirra ra gulo guola
4: yes
10: kiare resara bona I ore logo ne agin da ala pai ni met baga ile ora ge bege mer megen mer ni ndoge belle ga ni logo on ta nar go ba I met ni ge belle ga ndara na da ala pai ni le era mer go li ko na agen ni le go shu go logo ni ru go
11: e se ba
10: nara ni mer na I go lo met ni ni ni ni na I ru go ndo mo me da la jo mer go li to e go
11: e se ba ya bua
10: na ore da nagara eh ajo na se nanu te nero zago e oltungani lo na lazima te ibike ndok na ki faida shumata
11: yes
10: na ore bibe faida shumata ore na faida na ago ninye kisotu ajo na se nanu na ni ni ndora ra kuna na mama na rani de silen ni ndana na faida ba na grai ko na oltungana ke ko lo aita lo ni ke tik nago ndi we tangara ke melio ina nda musi
11: yes
10: eh agonda no mama ninge ngor si tonga na na ite ne jodo ngana rala gina bala ne ke la ke ko buru
11: yes ba kai ingo gene la ke gina yara na nda yo la kris
10: ore rae ni ko ni ke la ke na ore ra re la runga ni ke li mura ro tonga ne ajo ore ra ra ra ma ra ra ku le re la ba su da mari sala eh en ororo are ni nda sia samu eh ajo na se nanu de la ite ku ma ra ra ajo na se nanu ka ke gina sa mo sana ge re la runga ni ti le ra ne me ra
11: yes
10: ora ke de dola jo me de sile me de ngora yo ke amu e de mai na ine ku gonda ra de sugo me ke jona yo ra mo no dur lang na ni mi ro ke ni nya de faida
11: aya
10: a shire ne ro be bu gondo ke amajesi me ke joro bi ya ni ka ke mi ro ke ave faida ra ngara ke amajesi na ko na tsai
11: aya
10: ya ke ri ra challenge ka ke ne jo ki yo ko dur lang na de ki do ma iPhone ne ka na ma challenge
11: ya se ba ma ya ne fem
10: allo
11: ma ya ne
10: fem agar len
11: Yes.
10: Amoro yo kolanga de barra.
11: Ah.
10: Ngi rero furi.
11: Ni esaba.
10: Ora yo ringe ni.
11: Aha.
10: Ni ara ringe asaba ama yishi ni gara mara mangari amma be ba ara mangari de lengre no yo risero.
11: Aha.
10: Ora na robi yen.
11: Yes.
10: Ora ga velle de robi yen nin de ha ni ngono ne dai na yello.
11: Mhm.
10: Ugo ne ni dumo yo.
11: Yes.
10: Ni harirlo.
11: Mhm.
10: Gello ya kre la ga no mun.
11: Yes.
10: Ora ba ba. Mhm. Nemuru akwanara
11: Yeseba
10: Amurna eragolen lelengeleng rauno ronelelenge munoro kage kulen jukoro
11: Yeseba
10: Nemuru awerine wayi kenja amu ewe nedolona amara me awala awe waro biyennigra lagino dabaha
11: Mhm
10: Nabawu rusuwe ni bidige ndabahi
11: Oo
10: Nebagire nerauni ngisi ninde nolona ni nebu ngisi nyanaga bagire ri ndawu izuna me arango lekile khaga ngisi ni amu ese afana adentam
11: mhm
10: arivu gulufu
11: yes
10: nimuru muhilada o mungu na yero niya naranda na he
11: yes ba
10: yela dore dana ro na jero viya narare ro mere de yanra na long
11: eh
10: ka ro nemu na ye tu mungu to ni ro mula de gosida no yela ro goi ne yela ra la ko
11: mhm
10: ni gelo boga
11: yes ba
10: ne de disu
11: eh
10: kadre ne te lo yela ko gos ne ra lo yela ko lo ngoro ko sam e ni ri ko lo yela mo e ni ro ngo ne ala
11: mhm
10: ne ni yalo ni yalo ne melo na lo fu do ko ya
11: e se ba bi
10: kadre ne ru mi na yala mara ra do na se ba ne ga ra du boro ne ne ra sa ra
11: e se ba
10: de wi ri a ni lu fe na ma si ni ra mara ri ya nga mo e ni ra mara ri ji ne ne bu ri ala ri ne ni ra ma ne wa bu ri ala ri
11: e se ba ro ko
10: na ni jara la sinyeru du fu ni do lu fu la wa ringi yara ni yi do la wa magla ni do yala re yi ni yelo ri ni aro re lo ro ngan na ku lin kan na na sha ga ni yelo ni won ni la ga ro ngan ya
11: yes ba ro gol
10: hakke na ma na ro me mal
11: yes
10: ya wona na sele si ara ara na na ma li ru ngu mo gol lo wala ta ra me na re le ta ya ri
11: na ro ro na si mongo
10: ee tena darwa naome ni yela gerno dena da ni yela ya mari libo ngasa ni ngun
11: eseba
10: kada ni nego ru sattu go na na rai lasma beri afararu
11: lasma
10: ka ore bin ne gore ki gero na na ne ko inde le
11: mhm eseba to gol
10: ni ni na mari no lo ngur
11: ah ya sholen
4: kabisa kesipa kera ingolikinotu kumo koleng na riluri yu lajo wale ninyo haswa iluri kumo kote ya tuwa nkaule la shuluri na yotu ya tuwa nkishu na labda iluri yu maira mana iliku nilo nilo la meine ya lilo kuon nilo na ineji kuloshi yu kengira naka ata tankara kipepe ya ruluru na wale pelo nabia yako itingo kule nanga soluru la labori araki bagi nilonga nila kero shibi ashera na ngoreda na api kaja pelo peki pekira nake peru bulu na narokiting bashu peru mwagina kai munga isi ya yulduru wale pelo tupelo yu biashara ni yako na mera nendo na pekira niya baki nera pale longa na kisilin nena baki ngera ye magia jungo likinot ne kiara tolduru na kakwa na kaji kingiro shika yushiki nko ena alduru peki solution
12: Oyaleyo,
13: oyaleyo, oyaleyo, mayanefe
12: Oyaleyo,
13: oyaleyo, oyaleyo

kabisa ma yenefim ewangano lo shoki ngira na kaidi ya mari ai koneja grana sita kaita yula jore na ke kingira na ke kingira na kaito ma na idi ya mari kingira na ngende nyaka na kendama ingigura na jo ns 666 ngura na jene soko pesa ngura na kina ngura nendiro nyo star 666 hash ngura na inchilingini indomoni na udake indomoni uni udo piru mwaki na kaiga na kata jenga na kisiyete sharani dimto yata ola esula ni kaya wari ya nija kingira na ye maki ngulik not olri tosho yesimo. Hello, yes, niyao ngulik not olri kiara challenges neke ma enalri kake kia tangkoito hii na apa asha nekisuluisha nena goligi not.

0: ne juma mosi so ngwenen ka kenya o mira sho sai sit endama
1: aka silu
0: kintengen ne kintayo lomba o robiani na kitiyo itoy kireta

0: maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Mayen FM engaji nero wadwa engaji nikuorwe lio
2: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
1: olono ngota
2: ona baridi
1: medungi
2: meto
1: oruposimuru
2: eora kule
1: rotian
2: kisiriri
1: esikirara
2: nikitisi naira sirasa
1: maji moto
2: tenebo okatakala
1: ndiri nga ujadwe ngiresheni nonamba nabo Mayen FM itnabo opointi na abishena ewangan olosho
3: Mayen FM
4: kabisa Mayen FM ewangano lo shock ngira na kairi ya mari na kaya kona geneja akingwa na gelo sokoni ni agira na kaira yulanje da shungira na kait na kai singena tetwa na ke na adeshara ne gijo na ke noldurri agri gilwan ingoli kinot ne ke ma toldurri ora ke osho simro osho simu 0702393917 ashu 0733993923 ni nyok na ka bash ina simu na ja ne first call pe grimoki na kairi ya mari na kai kona geneja kai ora ki geneja ngira agrana ka gidi woni jere ka kwa ngoli ginoto shi na ngira na ka ima tetwa ilruri wore ke mane na goli ginoto ka yishi ngo ashuka yishinda ngo enol rur pirmogi ai solution na goli ginoto

0: Eh kabisa ho singira nagelo ho gira bagiyo ga daga ni ndo moni uni naga na baya naga samit agel daga ni naga samiro daga ni ndo moni uni na nado kingira na kain delego ni je agira na ya yili woni jere kiara na kingoli gino roshi neke matero nagel roshi na kagwa goli gino tena wore kiara na goli gino kiara no shayengo ito yi ni we solution kagwa nagel no ito yi ni solution na kagwa goli gino tena ne kingira ima ena ilruri wora ke yani je ni ne kigura jo ene soko pesa ngora ingina egon ino bije ni na kemo na kiguran jene soko pesa na tiyadua gewere ninge ninguran na kiguran na nguran na kiren kanyashu yu ninguran na ke mero pia ni na intenge laka duwage school fees ashu intenge laka duwage ya sen kaisi ya ino yuro pia na jine akiba nguran ni na kiguran Mayan FM.
1: Hello
0: Mayan FM mana?
1: Hello
0: ah ningido hal ah ya imena ni nyetine weji kai ingira na kai maki esia ina jo na shungira na kai tenki gwana ingira na jo kagwa ingoli gino tine gyara tiatua ilruri wale gyara kuna kigoli gino ramu ta ingoli gino te kila mali kagwa nkoito hii ningira ra na kai suluisha hii nino ito hii na shu nile na nina goli gino tiatua na kilruri ikigwana nani ron kingira na kagwa ya dukwea kai wale yoginye jingasna kisi yiru ya jingo sokoni pegi ndo kina bairo kina kashu kinyete na kigwana
2: Era agarumo UTV channel ino ninyor AK24 TV eimo orege lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo rege. Tabolo decoder aragi digital TV no. Shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels. Na keru keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumok. Ininingo Mayan FM. Ewangan ulo show. Enjoy top class TV viewing today.
3: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
4: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
0: Dalingu ninda uloda na ke apu na jo NK24 Plus piru mwagina kare shibagano yu na ke mba sida na atini weji iru na ke murhuno link tenkaragi ini na kari anuro na ke njabai sabo wali ntia tuwa na ke na app ini tuwa yinya raya rate simu ankaini no ini maraya rate TV nindi mdu ya raya rate nyete na ke te laptop ino machine ngipo kini ya raya ankaina nindi wa shuwe na TV ini mtaka ya uloda na app na jo NK24 Plus nitu mwagi na ka arumugi na kare shibagano yu mba sida na atini wale na app K24 Plus na kitu mwite Google Play Store arakite Play Store dana lelorongo na kwata na kesimu inajo ine iPhone
5: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM

0: E kabisa ho singolele Jackson Taga ho singolele jo men nano ka gan kaya gan kaya gan atasa ira bagi na gyo gada ganyo ngon na nege na ge sile endama ngiru na kai ri mari na ge tene bor kili koi na kala dongani na gele meti enchama pegi dubu na sanje na kai to goja lelo le meti na kenchama ibiru mo sanje na kano to eri shara pe jungu na gele na chamai wara gi jani jalle ngoni kingira na kai ri mari na kai kono de neja kingira na ka nyaka ga na ga sana bishen nda mi yoro ne bayano yi sana bishen nda ma na kita gi ne kita gi na ka gwa go na gere shata ne gi buna ka gwa tumi ngoru gi olomun ho ero na kala gwa kidogo ka gere na bayana ga sana bishen ne dugi na kala tum na kala mon na shumba na gere na kai ko ne gere na ga bay nyari na ke to lo sho sula gi na gere rata no longi juma musi ka gere yani ja ari ga nai ore amu kiji ngira na gere shara na ga shu ne shara na ko old ruhia shino wina ka gwa bolle sanduku ni na mostly sana sana shi sana nano sa sana no shi mpaka na geye sa committee ni wiji wina ka gwa toni na ka gwa ayito na gwa gwa shum all to mati na ayula ju era shul ruhri la warillo pila ton be miar na ge to ge la shul ra shum te no lo ne bagi ni ndo shi fine ne ni miss ni ndo shi fine wore ma na ke ma marbo yan kare ne ne ki gura jene soko pesa te ne lo nyana be kro shi ge fine ni ro la sola ni niar na ge to gi ni lo na ka la la ki ne na fine gura na soko pesa biru mo gi na ka ino to e ri shara ni ya hu nyuri yo la sola ni so lo bi ni na ba ya to ni nye in california ni ka e ga in ke ni gura to mo sim no ro nya star 666 hash ningura ninjiringi ni ndomoni na ndomoni ni odo 39 shillings birumoga na kata arjanga na kele shara ha shosho ge wonde shan dubura ga isli european ni na kele tena are shara tingira na kai kuna riko neja ngura na figuran birumoga na kai shoga won are shara dimo sungule le susan moira na osikule jo ngolo nai
1: maya fm itnabo on point na abishana e wangan olosho

0: Right, olaidingoni tiatu ingigula na Mayan FM Osingoli osidi katukule Agatha na Sirian tiatu ingilashe na ligiro losho lema Mayan FM Togu na sai Enda molaidingoni nge kusidewe lele Jumamosi ndaligini doi na random mwoni uniani ndaligini 30 kingira ikunane jati hatu ingigula na Mayan FM Nanu Frank Solita kama kawaida kada idio yole ajugi Frank juro hiishi pake kila wakati hii maisha bana inataka unafraia na gaisi ya naishi po laini ngoni ya mwera babuwa neno shisa imefika ile time kama kawaido laini ngoni tiyadu ngigula na maja na efendo wakuna sai endama kijashiro laidu liyande ntiyaragi nerushubo yoke wiki na lunga mpaka na ningi dogi hatu motata isili gajiseri ya na laini ngoni wajibu wakini bene niti tiyatu wa erishara ni kijuene ngigula na maja na efendo wakuna Frank Solita kipudari wa meraba ya de badaye amore nararana kayu mkumbo ling na inapa wale tatane miki ya tankara ni kinduwa katukul tiyadu ngigula na maja na efema mu mambo ni mengi eti enkesha UEFA Champions League Finals Arsenal dhidi ya Paris Saint-Germain wala iningoni naka isabu kina katukul kakore kama kawaida mkaijali wala iningoni naka yuwa kena ngasa yulu wajuka ingira rumema ya ntenari sharai murumosori na abishana urumosori yare unina udo nabona abishana lagiromosori na abishana unyare na udo ade uni ade nabo wala iningoni kaya isabu katukul kina shadi mpesi tulieni majamaa leo ni zamu yetu yangolonga ndarena hakuna mbusi kuruka kamba leo ni Arsenal against the world. Arsenal against Man U, Arsenal against Chelsea, Arsenal against Rungali Jolo Shadimpesi le Liverpool, Arsenal against kila mtu. Tiatu ngigula na maji na FM leo ngonde. Bagi sana bo. Ngigula na aka yake tena uji live. Tiatu Erisha ngigula na maji na FM ndakuwa nakutangazia matangazo hapa live. Kingira na ake ai kuna lineji. Kaisi na ngasa yule wajoka ingira rumema ya ndoko na sai. Kaka kwa sababu koleng. Tuligyo dea jule watu potezi time hapa kabisa rebo kitogine kiasira. Na producer wangu hapa anajulikana kama Kevo. Nini kuambia ule producer laina. Ate jabana niyongo tunakaja na gana nushi oru sese nikitekagi. Inye guara waldo ngani ronga ibana. Kevo, keji Kevo. Kevo mambo vipi? Kevo anasema I wish kama angejua kimasai. Sawa tu Kevo. Kage, ajaka Kevo kakumogumbana asira nari shatamu. Yolo da jo, ule jaro nkigula ni box star 666 hash. Yani star ile maraunia lafu hash na ejiro Kevo Nchere yaindaru challenge mara moja muka yiku mwana rambane giasira niweja at the same time jira kisi Kevo Nchere ule runganaka pa lo igula ningi gula ni box la Saturday tiatu wa challenge orunganako kuni orunganak ndomo nilelo rumiro ngalifu ni uni ejiro kumwa orunganalito rumiro vienenye kwa hivyo ule ndogu na asira Kevo na pia kisha jirangasa ilo runganaka atumbisa yenye alafu at the same time epikira kisi challenge ule na challenge na ilunganak 60 or 3,000 each kuanzia sai mbaga de omerabegi saja omerabegi saa 9 kamili ni yaku kazi kwako urumosori na abisha na urumosori are uni na udo nabona abisha na lagi urumosori na abisha na uni are na udo are uni are na bote nilo merengura na alafu iturumi robi ya nunu usikuwe na shida mkumu watalo ngalo yugudana kake Kevo na sort kila mtu mitotonga lola uro vya nenyana agira kaju kingura nana kigura ne boxa lini mwenye amu itumia duporo ya narishara star 666 hash tudumuru box oboro lo box lelo jini wujo laini mwoni alafu nipik mpesa pino pesi danubari yei kivata kuwa na sort kila mtu laini mwondosho kisido yesi mkiligi ajoka ingira rumema ya ntenari sharaki ingira haji nkiwanjani moja kwa moja ingira kisi gura na gura ne box Mayan FM alo
1: kwa nile
0: yes
1: suba
0: suba ole mama
1: mami wa mama mwende mbari ya mwote
0: yini diai mama
1: Azir mori nda kajado.
0: Kajia kajado?
1: Kide kajado mele nyamari.
0: Mm-hmm.
1: Ngijaba ya sabu ni njanga ya masi.
0: Sabu da ngijabe pi mbaka roira na nairo biyaji gana nyo rangai me ngijabe.
1: Irobi lara.
0: Irobi oleng.
1: Irobi oleng nige inyemesha.
0: Poleni za ngijabe kake memba yankai nani ana?
1: Nankai nama. Kaba la rama iridu mungu lop.
0: Ehe.
1: Iridu mungu lop. Iridu mungu lop. Iridu mungu lop. Iridu mungu
0: lop. Ndiyo. Ayayayayayay ehe
1: maibidiman bare di marba
0: ndio
1: maibidiman ka ngolo di bodi di marba
0: aya
1: boyo lo do ji si
0: ho
1: arba sala ila ila hera no ji baba ka shonto mama nyenye
0: a sholing
1: enga ngolo mo golo bo kinan ka ngola ka ye ila hera ne ranga maya na yarai
0: maya na fema lo
2: hello fa
0: yes
2: Mambo
0: fresh kabisa, mambo vipi?
2: Kwa.
0: Ehe, naongea na nani mama?
2: Kujia, mametika Olmote.
0: Olmote mko sawa?
2: Ehe.
0: Kakwa dingira jikumaru budadero elisha rengi gula na Mayan FM.
2: Naandika Olmotian, shuleni ya Olmotian.
0: Shuleni ya Olmotian.
2: Akiongoza na Hetisha Mtandore.
0: Ndio.
2: Na fan club ya Manchester United.
0: Ndio.
2: Osili ya Maivanai.
0: Ehe.
2: Prof Sanai.
0: Aya.
2: Happiness Maivasai.
0: Ehe.
2: Aja
0: avo kile kama homa dunia ni ya
2: Frank
0: huyo shabi kwa Arsenal. Nasema wewe inagera ya Arsenal na Bradley ni gari rally ya juge jina gari ya Arsenal. Na baadhi kama ningeongea na huyo mtoto wa Arsenal ningembaia jezi. Kama tungeshinda leo alafu na nyange jezi ya Arsenal. Mimi hapa na jezi yangu eh. Inapendeza kweli kweli. Mayen FM alo. Mayen FM. Lainingo ni diadu mosori na abishana mosori are uni naudo uni naudo na bona abishana ragiro mosori na abishana uni are naudo naudo are uni are na bo Frank Solitei anataka kujua uko wapi kwa dungana laini longruman wapi watu kutoka Naro kwa dungana laini weji neji majimoto wale dungana liji weji neji Masai Mara vile vile edido weji neji Olaya Mayen FM alo
3: Frank
0: yes
3: subo
0: oleng Sida inarobi katukul keje inalo
3: Sida inalo jad
0: Ndiyo
3: Nijana ni malo
0: Ehe
3: Alna maridana wala rindu kuna
0: Hmm
3: Anta nadala mishin di maridu

haria mwa oranya raini gibera tangaria narore mera onara dala uruye aning lamba babejo wage uni na dalebuo ke uni ngene na isoya lawara age marera tani ngaba ndare marudu wala bela ngadunyo kinjar ngadunyo riraya ala bobo meri ala arge sraro inosie ala shumba girisimas ina uraba ndare suhundo ana buru nyanja idi na buru nyana ror molem wala mbere na ringiri kya yar garamari wesin wanare mengwa rara kya yena bormoro nyedia.

0: resiren na nyugi
1: nesira giyogi serian
0: wore doya ngolo
1: na mwiki yogir mayena
0: ashire gino ngire shine mayena fm te maili tisa
1: enkorika
0: ollo shibora
1: na ibor kewarie
0: kmq
1: ngatu
0: ndire ngayo jadu ngire shine no em mayena fm
2: mayena fm

0: Lydia na Seriando singolojo njogi olale mtia duwe ngidesheni maagina FM Frank solite ni nyugbira lideka nibwa oba ile njoro gredie sana udo ente ipa denari shara siliga jiseria nkatukule wajibu wagine bene niti olaini nguni tia duwe ngidesheni maagina FM kake agere ngote ni waji nagirajo imagine rungana 50 loru miro 5000 each lakini adola gajo megrade hake sene ya nagirajo kintai by the way imagine 50 people 5000 yoyi like na rajinga amatu wale lorungana 50 star 666 hash lafu ole nage na rishole ningu ningirai guna neja aduligyo reina ya jo kege ngorusi ya rishane miado no purity denebo jona dola kisinja ni uji lorungani 0768 lafu ni ringi nambia nyanate 444 risi yage ni uji 0714 ni ringi nambia nyanate 222 iti yage siri ni uji ole ningu lorungani lora kuna amba hii 0711 lafu ni ringi nambia nyanate 07 amadu watunga na gelelo laini ngoni tayari na kevana niambia tayari dibai show iropiani enye kaido ine kengoru Peter Karino FKF chairman Lenarok Peter Karina tuambie mambo iko namna gani Lenarok kago rengera sinejo laini ngoni 50 people 5000 each araka arako laini ngoni changamuka tado watunga ni oning show P Frank Solite peke ndia kuna producer kuhakisha mambo inakuenda sawa sawa Mangoru Peter Karino Reneweji Chairman FKF Chairman.
1: Yes.
0: Mambo namna gani Chairman?
1: Niko live.
0: Uko live Chairman.
1: Okay, wacha nisonge mbali kidogo.
0: Nasikia uko kwa kelele Chairman.
1: Yaani ni mahali ya kelele mambo?
0: Fresh, mambo namna gani Chairman?
1: Mambo yuko salama.
0: Habari yongolo ngumo Chairman, amu sana bayegi bayoro le, mayoro ro yabajo kanyabe na sidene show ngindaini la milama yo. Kweli chairman. Karibu lenga ringi tesheni ya mayan chairman.
1: Ashole.
0: Uko sawa?
1: Adi sawa. Adi yangu anjole nji mama stadium.
0: Ndiyo.
1: Na kia tanki gula jisine county league. Ni njage gira yungwa. Vijana wakicheza.
0: Vijana wakicheza.
1: Yes.
0: Kwanza kabisa chairman pongezi. Tentia lakini ngira nagare uduku ya ingi gula jinte county ya Narok. Kiyolo daji yara la challenge solenga mu ure nkigularini jone nana medido hii lungana wakiri facilitate nda inda wako pikita nyuati nebo na olahe na loan team ibe dodo la joge pita kenye na ligi duko ya
1: yes,
0: kwanza kabisa maigili kwa nake ha regionals league mefika wapi saa hii tiyari na county na rob
1: kiti hii tuko sawa
0: kia
1: ta nti mimit
0: ndiyo
1: agre grand regionals
0: Nige
1: atuyuko mbaya.
0: Ndiyo.
1: Tuko salama. Eti intim nabo na joma. Eti nambarizi nakata.
0: Ndiyo.
1: Nedi gulie namba miet namba ile. Namba sieto namba mwisho.
0: Ndiyo.
1: Lakini tuko sawa.
0: Lakini mko sawa. Kanyora rashuguli na dodogo ya Naroka mujiro iti Naroko lenti mama stadium.
1: Kia thangi gwaridhina county league.
0: Ndiyo.
1: Agra yendele.
0: Ngwaru
1: shi uni unita nkolong kera rata uni ndi kia rata isere uni. Idewa na rai gulanare.
0: Ndiyo.
1: Nabo idewa na nabai gulana. Gina yendele ya nana jo kia thintim na jo Tulsamao.
0: Ndiyo.
1: Thintim na jo Juventus.
0: Oko
1: second half.
0: Ndiyo.
1: Na nil nil. Nido ya jingantim na jo Victoria Kings. Wendim na jo Fadandaya.
0: Ndiyo. Chairman, ole barosho ke simu?
1: Yes.
0: Kielo do ya jo, igiro kape lo FIFA, Ultrusus, leorashe ke mpira do lo show FKF yambarua. Ai jibunana ba mashtaka na shomera nek member sabwa ya dogo ya FIFA rendiragi yoni rauteri gore orais lembira rolosho Hussein Muhammad. Ndiwe na ke shomera FIFA kwa ikanushane na mashtaka ne jonjere kiendelea ke Hussein Muhammad ayudumwe na orais lembira rolosho. Kayiro ri goina ba mpaka na bega na lishatake kama hata mtazamo ino kanyo na raseto ne na pokide ni jaka bigi in summary.
1: Okay, eto miki yolo yoga jinyo na rasa meto na ndogdi me social media keke ata. Ibodisho ba the next members.
0: Ndiyo.
1: Nendo lego ato ni nendo la joga ata President Makosa. kake kore naba sheria na ifuata ito ifuata sheria na nayoni
0: egira itau ele FKF president
1: ajo mweza yei president le FKF
0: ndiyo
1: kata sheria ni FKF niki kwetiki ziyabake ni chakunato kutina kwa ajo matas niki dolna yoga na kata siyasa basi tohono nati kata keng tuyaba na yena kosana kakulato nga nabe gira ajo mweza yoleka
0: ndiyo
1: mwede nato sojana hapa sheria kaji edo la jana hapa na kata yulda muyo na kana alchamen congress mingana edema ita yu presta ne kwetu nabe sokuloto nga nage na sheria
0: ndiyo
1: kiti hapa kani nja ajo social media ejo nama ita yu president na yako bahati ke yulo sinye president nifuata president sheria inapedo la jazo ni vita ini
0: ehe
1: kisho mwede yu alchamen yu mato mato sotu signatures Begi tumai botu nana jo special general assembly meeting.
0: Ndiyo.
1: Begi tumai that you lad, you knew what happened.
0: Mm-hmm.
1: Di nikin debata di na siya yaje granyo na secretary general misho yoko metoliki yo way forward.
0: Mm-hmm.
1: Begi tumai to arno to zoom na begi to la jinyo na ta ase.
0: Chairman kai.
1: Ijo negi jo.
0: Mm-hmm.
1: Negi jo mai gili kwa na kolo tonga na kolo nek member sa jinyo na endele. Meto lo gira limu. Negu ya to liyoka na.
0: Ndiyo pema ena robiyani rohote joge ili ana joge yu itagwe na ngiradantai kuloche ameni ayuniti uwe na iti enchoto orais Hussein Muhammad Hodur ya na irobiyani negira ya uti siya yu robiyani negira ya uti
1: mikiti yu enchoto era president kei potishen no shi president na wunati bi potisho lari goni na higo na jame po ina ni yana jito
0: ndiyo
1: Miki joki yoga nyu ito ro dogla dunga na miki yo yolen ta yo sotwa.
0: Mhm.
1: Nejo sininye meta me to ne limu goldo.
0: Ndio.
1: Neki jona mai boko goldo ni kedo lajo meta en megira me yuni kitumo.
0: Mhm.
1: Fe me ni ngi ngoru na si yoga ngoido ni kisuje sheria na jo me ngoru a jo nyo. Be ta ro dogla dunga na.
0: Mhm.
1: Eh.
0: Chama na ma ginosa gido ku na ro biani na ga nyor na gira sa gwen.
1: Eto na de miki yolo yoda na gano sage shwe tuenye Sage eki de juna ambaka niki unu ato muloto nga napo Yolo majolo eduwa norke siden na kata na inapeto la jesu waiti abako loto nga nga ntokitin FIFA Nejo FIFA itu ufuatai sheria
0: Ndiyo
1: Mede nikote nini
0: Emana ye nejo nje FIFA itu ufuatai sheria Mera nje angai ndo yuna ye neroge nje FIFA jingage Gire nasi ya utile runga nyongulu yoro biyani ya na Midolta ndaya na kegira nje FIFA jokin terita ya na kure nyegi yola joge tiyenge lare nasi Odurule FIFA rolari losuju
1: Wale duwe di ina kake majo sii ke sento federation na ii namba neja nami na ijo ina alo aji ajo peso jine narobi yani na ajo ina 42,000 42 million aji ikuti na narobi yani olende FIFA jimejo beye peka volto nani zena toget
0: ndiyo
1: na yako keta anyutuwa makito janka kito ningu na kolo tonga kolo neck members etejo wanataka kufuata yu diligence ideba denye ipotu ntumo
0: ndiyo
1: ipotu tu ntumo beutumo president
0: ehe
1: Nego bado tunangoja tuone basi vile watajibiwa.
0: Amugero kidio la FIFA nejo eni yeu ni wangige lerunga nendo so jango ile na ishagno e sheria.
1: E na ona bado la jogo le basu jencho de sheria me ne lazima nani bodioni ko pegi tumna shoma ko no orgesi ajenyo.
0: Mhm.
1: Amuna kata na giyo pegi tumada yola nyo na bege nda yol dongani amugo na ran ane ndogi na di eje giraka eje jira gama ite kejito ya gama ite yol dongani kake mige ata evidence ajenyo pege raye ita yola dongani
0: kweli
1: iye
0: ama chairman kai yebiga na mbira olosho le kenya giyola ajo dera age iwangigi enaki boko to olosho le kenya rule fifa ndolta ajo yuabi unana kesho malo ahe mbira olosho milodara na agiru ya na apik olosho barisha mwote tinabaru ya nere joginchere enda damudu ya ajo dera age kegira doyana bire inya jeshi wa mudera age shomo kia kwa vibatisho niaga narikinu ni uwa wabwe solve kuna ba ena atunga na tayari loidi by tester batisho enjo mera esolfa kuna ba rengeno sapuk tenebo si wabu wa esolf yeu ni wabu wa mituninta jeu mpira te Kenya
1: yeseba na ina wakwe kulolcha menipo ogen na vek jito yogo egi yogo egi yogo sotwa
0: pema yogo sotwa mdodo
1: egi yogo sotwa nangasi atumo pemi kubola haba meta kule peki unu atuma joga yada leto ngani makosa nikentai
0: diyo
1: na ina vek yogo sotwa
0: kweli
1: kule tina kata
0: maya
1: maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya maya social media na ga sirgali ne ne meza evidence ai tosha shine tun ne no sinyal de president ai nyale na evidence na ta emidol na june tumo sinye fifa an kata na naibani yo
0: kweli
1: tena na lolo na rayo liga ra chance ya African Cup of Nations migi yosi ni nyala mukora ke ba nyade yoni dai ni yodi na chan
0: kweli
1: tena de ne ulu New York na hosting ni here African Cup of Nations na kuna bete gra o munwa jo pete ngasa tu mure ko lobo ngana tole beki tu boy ko de un FIFA ko le bayi ta yu congress el president ne meza me do FIFA da manano minki amga ko ne to suja ge sheria kinyal de nego ge boya ita yu ne to ne suji sheria meza ga lu bunu ge lu du ga nyela ngani el level ba jo e tu aba so e ita yu ki billa ku fota ne ni sheria yes
0: Shole Nchama, nuro kiyole ngiri banote Narok, na I hope, egru mage hivi karibuni kajola ajo, we ni mtu wa Senali, sawa sawa?
1: Hapana, mimi na shangile leo PSG.
0: We ni mtu wa PSG kwa sababu we ni mtu wa Man U.
1: Mimi ni Manchester United.
0: Kule kabisa Chama, giru mage bana. Ashole Nchama, ashe katukul Chama.
1: Kito ngida ya Arsenal, kito ngi 2-1.
0: 2-1?
1: Yes.
0: Ndiyo prediction yako Chama?
1: Sama opo, hiyo ndiyo prediction yango.
0: United opposition?
1: Yes.
0: Ah, yeah, yeah, yeah. Yasho ile chairman.
1: Angalai na DNA Arsenal.
0: Mhm. Nipatie niongea na yeye.
2: Hello?
0: Hello, Mayen FM hello.
2: Hello.
0: Frank Solita yele dia dole sharing gura na Mayen FM ta Mayen FM. Kanga ide na gira ngama.
2: Edi Gladys Nkowa.
0: Gladys?
2: Yes.
0: Karibu ile ngatu ingire shene Mayen FM. Wewe ni shabiki wa Arsenal?
2: Yes.
0: Arsenal dhidi ya Paris Saint-Germain. Unaona leo tukipiga mtu ngapi?
2: Tutapiga PSG
0: 2-0.
2: 2-0. Yes.
0: Asho leng Gladys orogyo leng dunga lana nok sasa.
2: Orogyo leng.
0: Njoo si chairman simu kidogo kuna kitu nimesahau kumuuliza.
2: Ndio hiyo.
0: Chairman.
1: Ndio. Ndio jana.
0: Chairman kitambo uondoke.
1: Yes.
0: Chapadimba na safari kwa minarudi, sawa?
1: Yes.
0: Ira we amu ira na our president lembira de Narok.
1: Yes.
0: Mko tayari kwa
1: tunaanza 27th next month.
0: Ndio.
1: And isn't it ole na bana barno kutidia oi gurana mu 17 years and below.
0: Ndio.
1: Megure na ba under over 20.
0: Mm.
1: Eh.
0: Ashole chairman kila laheri.
1: Ayashe.
0: Wala iningo ni FKF chairman lo Peter Carino tiyaru ingirashene maa YNFM wala iningo ni unasikia ni mtu wa Man U jiro nchere hapa leo Arsenal lazima walali kingira ikilikuwa namba gumo goling ningro nasi ya gira imagimba na gira abo dugu ya lorule rashige mbira lorosho FKF tiyaru usingolio lehele ngoyo ojo usingolio ngeju kage wala gini nabwa gina wala iningo ni kashugu nye sego shogi la isulak lange simu kumo kutunga lawa gira isulurobia ni kage kijana la challenge orunga naklo ora 50 lo isulu 5,000 each purity soila tenebo Joanna matua orunga la isho produce simu wa jogi bao shogi idiba ninchele isulak lang kage nataka uchangamke kabisa madola orunga na giranyo kage mingira dey gura nana venya na yu mimi nataka mshinde hizi pesa mketi kuna robia nina zinapeanwa 50,000 tolunga nak lora yani 5,000 tolunga nak lora 50*666#. Tegilo robo kusobodi ni kujole ningu ni rakaraka alafu uragebe ni barasa nejia ninguran siye inakiguran producer kivaa kifanya mambo.

0: buisang ka yan ashe. Damayan ayo, keto ripo, ito yun ay shit.
1: Tinebo, PK Leleon, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kyo si Murugan na rangar, tatanish, Murugan na ibal, Murugan na rasa ka research, olopeny.
1: Kimaki, nikingwa na resi ya solo shole Kenya, tenebo weni atu angisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lao, neri kure. All tunga na ona vilo lo shole nye, saki.
1: Tia atu yanka Kenya, M.I.N.F.M.
3: Jage biya haku, o senetai, la kora wakasilino, ibi soje soja kora gafane. Ninguwe na shomara na na shomara eti ndo kitu
0: kio longe juma tatu parabeki juma saru manare mezoshu so mwana eni kede kenya
1: mka kenya ere maya
4: right wala iningo ni teatu ingresheni ya maya nfm rishara ni euni legane ubeato moro imit njore gure dia sato mwanente ipa teatu ingigula ni maya nfm ubeato frank solitei kakura kena rishara wala iningo ni erontu kinteru rishara ya unianyo rakana ya adamu mchere kana ngi ni ariana ape K24 plus apo la ningoni te simuno tenelo mera ya no shi smartphone njogo na ape K24 plus ape mu Google Play Store araki App Store tena jo Google Play Store na tenelo mera ya Android phone tenelo na wale eno rungani lo tum te App Store no rungani lo reno shi ngi iPhone njogo na ape K24 plus apo la ningoni amuka iside ka tukul kiki shian pi na tenelo mera ya na ape K24 plus app na tini doitum mbapo kini ti entertainment diage si lomon lompu kunori po kini na rito duwala ini mweni mbana hapo ito ebola mbana hapo ito mambu mingi hapo ilo na shomitabu asare na wikine ilo mera yada na ape K24 plus up ni akunjo kone na apo la ini mweni bila ashipakinone na po kishu kunyo la ini mweni terisharani miado osingule jokangi darele Alex Musanka ninyila atumwa la ini mweni tenari shara kintoki siyedo ya shukunyola ini ngoni ngiraka kwa ngura ni ngigura ni box tenebo siki na nge ngonye nkiwanchani kiyulo wajuka kwa nabu irodugu ya kesho ninyibu ya we ngura ni ngigura naba yeti atu nkesha kirokolo shagira imaki Kenya Premier ligura kisi narishara nege ngurudo yi tanarishara Captain Lenti ime Corinthians FC keji filo tiaru wa soka mashinani eligido yoga ajoka ya gira mbae guna tenebo siki shukunye au shokisi edo ya raki ngoru ile sulaklang lopo iroduga isulurobi ya nimu ngigura ne box star 666 hash nyako mila amari yole ninguni ya mwashukunye edo shara nimi adu
1: Maya NFM
5: Maya NFM na 1.9 vishana enini kitu yuku naro kauti tenurumato
1: Maya Maya NFM
6: Maya NFM na 1.9 esumizo yuku kaji

0: kite jaba tubulu zene bo yok ni kitu bulutua
1: Eremaya
0: Kira namba na boto lo sholema
1: Ashamo, intubulu yok, inta yok namba na bo
2: Mayan FM

0: keji ire njay lolo nugo lay ni ngoni di adwen gide chen ya mayen fm de ganyo bayro monoguni ni jedo yi auto grade sa ja ni joro grade sa tomon are ente bare na richarda hitina ga tua richarda ngi gurene mayen fm bayre frank solita di andega gusi de ka togol ngodo ilde gani o baya arta moguni ko lay ni ngoni begru men ki gurana ne bentime arsenal ne bentime paris saint germain ngi gurana finals tiato UEFA Champions League final so leningoni kay ngira dumay yondo kuna sa yente bor mosori na bishano mosori are uni naudo uni naudo na bona bishana ara gero mosori na bishana uni are naudo naudo are uni are nabo aisira ni mbada na risha daga togulti are ngigurane box amu ororongani bogilo le gurane ngigurane box na risha ro leningoni na gra producer jogi kela tum ngalifuni na ara uni tumeona badala ya kucheza na watu wachache nikashinde ngurando rungana kumok netumirungana kumok robiani ya langte ngurani robiani kumok netumirungana kutiki so eri rungana obayaja eri netumirungana kumok obaya tiniuja magrajo rungana obaya ndomonile otumungalifuni uniuni alange netumirungana marajo nae rungana kutikaki hiyo ni karibu 180,000 ni ya kuchangamuka kabisa tiyari ngigurane box *666# alafu ora gibe ndi barasa ne jole ni ngonte glor box obole lo box ile yani me lazima sai binchinda na siri bora gije mera ingurana producer anafanya mambo hapa na rame lazima beji jisho maishinda raki umecheza mara sijui ngapi bora gije mera ingurana ironya box ni sawa rumo singole camera masaire sharane mia doga gora get neji akaisi ndo inadu musimu yare uni isi na yolo wajoka ingira rumo yende kuna sa yende ipa kaisi na yolo wajoka kwengira itijumwa twingi gura ne mayen fm aragiga wengira budalira rungigura ne mayen fm agwa singira jogi mara sio yole nga sarwera mara lera nari shara tenebo ake aisi yero ine gitumle la isulak haraka haraka loanga lifuni na ara uni uni uni runganak ora 60 araki bora tucheze ngura nake ye nitumle na rubia nunu karaka haraka romosori na abishana romosori yare uni na udu na abona abishana kai ingira rumi mayen doko na saa yende iba Arsenal dhidi ya Paris Saint Germain mayen fm alo. Yes.
1: Rango.
0: Yes.
1: Suba.
0: Suboling.
1: Mari ongolo.
0: Sidan ngolongi katugul. Kejani nyenino.
1: Sida ya na nyenyo na mali.
0: Angai dagira nga mare na risha.
1: Mama me resi ngoli za.
0: Ehe.
1: Rango jena no ekura na na amaji gura no na na yina do shinda.
0: Ah, injinda sai. Media nyamali.
1: Injinda bes ekura na duo.
0: Eh.
1: Taka
0: dai gura maje nyenye le
1: box
0: ali gura mala
1: na
0: maje nyenye. Ah medide nyamali ora ke ye melazi inoro naro gidiari lo box. Bora ke ye na ramera ingura na na ya wala isulani.
1: Ingura na dina shana la ine do amon.
0: Tebaka se waro guni atwe na risha na ge ngire guna neje.
1: Eh ala maje jumu wala.
0: Ehe.
1: Eh jumu kera ine.
0: Ehe.
1: Ele tem um menino lá em Babalã.
0: É.
1: Um moro Sandra.
0: É.
1: Um moro Miller.
0: É.
1: Um da Young da Merido, um moro Gessi.
0: É.
1: Uma mamãe. É. Moro Tizi da Lara.
0: É.
1: Pra um gole na Bainé.
0: É.
1: A mulher de Dalla era na Ala.
0: Deu.
1: A mulher é igual na tua gera na Mossaba, mamãe.
0: É. É. Naziros.
1: A mulher na Bainé na sua noa.
0: É. É.
1: Nabaye nabo nabaye
0: arede musho.
1: Eh.
0: Ah, showling. Ole ningo ni kingire kuna neje tiatua Erisha ringi gura ne mayen FM agira na yiki kilikuwa na ke tiatua ringi gura na iteru sa nabo Paris Saint Germain dhidi ya Arsenal. Di badu yisumagi line up onchor po gira David Raya ni nyire dweno lashibu nile gold ajure ntime Arsenal Mosquera Saliba denebo Gabriel Magalhaes Hinkapie idadol na inajo Hinkapie anachukua mahala pake olegurana ni Ricardo Calafiori Odegaard Rice tenebo Lewis Skelly ni njoo gurana na midfielder Saint-Germain team Arsenal alafu Eri Bukayo Saka Kai Havertz tenebo Trossard Havertz anaanza tena mahala pake Gyökeres bagina igidi waru mashabili team Arsenal ajo kai doiko Havertz bila rurenjero aragi tadugo ya Gyökeres ndamwa jore Havertz by the way nyabe longa rangoro kase no en goal na shomira awe sulen team Burnley tenge sulara na inete para pit tina dime Arsenal egere ngoro en kesha olo sholo ngere sa jage si en kiguran UEFA Champions League finals na wale ne benti me Chelsea wendi me Manchester City kumbuka kwamba ina goal na bo Havertz ni nyana shomira Chelsea lesulak tuone kama na gelina Kiroki bahati tata la kuketi enchoto Kai Havertz. Lakini hapa, Kvaratskhelia, Dembele, Desire Doe, Arsenal lesia isabu. Kamra Masai, tosingulojo na yendianda.
2: Maya FM, ipnabo ompo inti na abishana ewangan olosho.
3: Ala? Ala?

0: Mayan FM sigulule nanana siambala ojuankai basi na yore ni moniti atua Mayan leganido yo bara tomono imiet ni joro greje sare entara na tarugne re chimchara na ite shibirare ni wejo leng andre siatu jiro nchire 0718 alafu dating na benya nato 26 dola ni weje jiro frank solite ya shole ni nirake ngegula ni boxa mwano ronga alifu ni miet na kara na ishida sabu kolenga mu mtoto wangu husky vizuri at least sasa atapata matibabu. Ayayay, sidera inapi. Iruta ili muandre, siatu ajayeti, kage, kilikuwa ya kadoda, ajayeti sirade niwejo. Ule ningu ninja ngamuka, isi yo link. Tenari, sharole ningu ningira ebuwe isho yonke kile, yani 6666. Kodunga nipu wakino kire gula na kigula ne box, tenari shata. Kibuwe kuna rineji ya tiari wana challenge, omeraba kisa uni. 6666. Kodunga nipu wakino yoro kire gula. Nelo, mera ingurana tayari. Ni dola juu bado hujapata pesa minjali ya mu online yako odokage producer Kevin na make sure kwamba wote tunapata pesa zetu na narolikio na anayage meta changamuka kabisa ngurane na giburan star 666 hash ngurusiru box obo 6666 ni nyingiri shoyo na rishara 55 na nyingiri shoyo lakini producer hapa amesema tucheze na 66 pesi danumba kabisa kabisa kaisiro ina ni maoni nono kwa laini ngoni teomba na wirodugu ya to sugulini teruwa reno shinabeji sugulini kanyodo idola jo ni narikino niasi kanyodo da jo kajeti ya nyamali yola ini ngoni toli yoki si yola ini ngoni muna akuro mosori na abishana mosori are uni na udo nabona abishana ragiro mosori na abishana uni are na udo are uni are nabo kaya nduwa reno ene nto yugo yana mtuwe yote yule na ilore ndo kina idima esajesta ndo da jo ni naruge narikino nebu ya buwe kaja nebu ya bu samu yamba ya nana eroshivo katuko tayari nekido da jo yaka doi mimi nyegi na age maisha ongera kadhaa abai long tiaru wa skule utumishi ngera karibu tomono ile naasho mai minengishu yukagu morari ngera tomono ile deni misi ule nyolu ngani oboku wanza ubake na shida ina kake kaji dia nyama liola ini ngoni kanyo siendu wa rainu Mai NFM alo yes
1: how are you
0: fine fine how are you
1: I'm fine this is Rosie
0: yes
1: from Narosura
0: Narosura
1: Ale shabiki.
0: Narosura mko sawa?
1: Tuko fiti.
0: Ndiyo.
1: Bwana kutulia tu.
0: Ehe.
1: Kaje manole shewe suzi. Na kaje manole jo walimu, labda walimu wako na makosa.
0: Walimu wako na makosa?
1: Miji ndara ni nungo ishi sangara. Nako tatu bring high tempo to student. Nako tani ya alamu zimingara
0: ndiyo
1: mimi mingi shiseme
0: na
1: gana idema ya school ashu otherwise maani boarding school
0: ndiyo
1: ya
0: niagure ishu enitina irumalimu ni megira iningishu songera
1: megini iningishu songera
0: ehe
1: walina ye the best na iba na gasi nga li boarding school
0: ndiyo
1: kidi na isaidia nara nilona rabu naishu na beji suguruni
0: jiro njere biba ni boarding schools
1: boarding schools
0: mera mera i boarding schools
1: that is the best
0: mera mera i boarding schools ndio
1: mera jibia nga ya nga nyeni
0: a sholing
1: najia ye ni mali yake
0: ehe
1: ye ni mali ya wasasi lakini ye ni anorukumo
0: kweli
1: nago Nyeri boarding school si ibanye. Asira gara nyeri mwali mwini ingara yu mwini shusene.
0: Asho leng.
1: Maja asho leng.
0: Nuswa ito biragio lengi tina rosure jiro nchere ole nyamali ni tina megira mwali mwini ni ningera. Makosa na bina. Alafe jiro si ole na yendo na narikino ni asina api ibanye boarding schools. Merai merai boarding schools. Pi day schools agarai. Sida ina point yare kage ule ene kwanza na jiro nchere piba ni aragi pebo ya ku megera mali mneni ngungera aragi ene megera mali mneni ngungera ule ene nkera ina yara responsibility piyara discipline amu mere ningo piyago ilona ya kwa lungani lola page school eriwe ule school na meni no ene po wakenga school kama mwanafunzi Ule na regiona hii piba ni boarding schools. Waithe wote ni lolo sholo la Amerika ni meri boarding school. Ule ntokina arena day schools agere. So you can imagine ajore suguli nipo wakina day school tolo sholo la Amerika ni. Ule ningu nikanye ndu arena. Romosori na abishana, romosori are uni na udo, uni na udo na bo na abishana. Lagi romosori na abishana, uni are na udo, are uni, are na bo. Mai NFM, alo?
2: Hello.
1: Hello, Mayan.
0: Mayan FM, na.
1: Sunday.
0: Yes.
1: Subenendeva.
0: Suboling.
1: Jana isababisha na yangu kama vile jinguli. Kaya kadi neri malumuni.
0: Ho.
1: Ijayo kiongo sisi neji ereje kishagi dunga re na nagara. Mio ne malumuni sabo bua tu ingor na joga ni asira.
0: Dio.
1: Yangu kaja na nabi mugo salar malumuni. Onene bon na ingera amu manai ni vanya ingera ya nyamali na yasugu na nado yolo kujani ro yala iri yasugu ni lona isababisha au nyamali na bani jamii dafano.
0: Dio.
1: Ani nanda iwe biro yengera mera ani nende yengera yenya yengera lugo nyana guli oriyo nanga ngura na gashi mu amu ya gwa nyanya mari sawo ngendo ni ya giro hi lugana nda ojole nini ngina ro imera
0: me roho no goling
1: e roho no nanga yigi yengera kai me agire ro nere le lo mariza e dai le jela jam nyala na jilla jani
0: asho le mama
1: aye
0: mayena fema lo
2: lo
0: mayena fema na subo goling
2: la sagude lerumbe
0: ehe karibu ile ngole sagude
2: ore rai jana mujadala
0: ehe
2: ore wi ni yenya malina era malimu
0: ehe
2: anyo rama de ni dingi ni na sei ngole na ngere ironi moyo ironi roshi ngara de gera mo bango na bi big school
0: ndio
2: bizo ya malimu ye roru ya radio agua gara bona na yune de sukul
0: ehe
2: na gai ginko de gimboya na na shida
0: mm
2: ngana ta gore bona gara na to ligirele malimu yo e

ngari ni leshao ne meeting wala ni ngono deka ile ibna boto mon are njoro gure na kigura na gira ni benti me Paris Saint-Germain ni benti me Arsenal tenelo mera shoma na kigura na laba gira deka ile ibna boto tikita ma 1-1 venya na dira na rishara bila shaka na kibu ya abu amuro la isula na kigura ndem gure yon penalty hapo sasa tutakwenda mapena hapo sasa itakuwa ni wewe na Mungu wako na wewe vile vile pia na goalkeeper wako kage ore duo leg na gejo shore penalty na kiaragi na genchoro nabu arage sina rechole ningo ni anyara ga na ligi nchere shomale sulan le alagodan lolo shofe na numuru wa manyala ala isuluri yetu ngwerata yuri na triveneto meeting international nela shulu nela isuluri na gwerata egwerangaro le gani na rato mon o secondi rato mon 1.2 mon obo kake wale interest yola ningo ni anagigurane box ni nyeti anagigura ne box ninyede yiri interest ayu lende na risharamu kaisabu ko lengi maji ndani ngira ara odunga logira isulu ngalifuni na ara odunga ne ogira isulu ngalifuni na ara to montenari sharangira ga relax na mna hiyo aliko na yajo hii isi ya wengi hii ni ya wale ambao wameamua kucheza kulorongana lo ya mwe ichi aiguran asho leng peresian kekibu ingo rujere risharane miado ejage si susan santau jiro ejewe jine jikiu diba ninye anoro nenyana ngalifuni na ara to mon ole ningo ni ara do ila ikaniyo bayati kita mokuni lilo siya la jinge matu wale lilo gira tunia narubi ya niya rakaraka iraga iron star 666 hash wale ningo ni yaku bambu hapa ni kabisa kabisa tiyari yungi gula ne box na inapanyo roling tenagira ajogi ngura nare nari sharamu rumi robi ya ni asheri lilo pokilo gira gira naona mambu hapa inazidi kuchacha kabisa gira ida ajogi niweji Frank Solite leo umeamua kututolea form keji marika jiro ninyi diva nuru nenyana tayari ni yaku wale ningo ni changamuka kabisa.

osingolile Naomi Jacob jo irole tebara lining oni diaro ingire shine maye na FM le ganyo bayato monoguni njoro grade so one entera kingira kai kudat nejo lining oni nasikia machungu hapa kabisa graisho yo anaki kombe lakini hivyo ndivyo iko mpira no ange jack neja ninyetu watu wa maniu hapa at least leo mko na raha naona tu hapa jiro yake alafu kuna mtu hapa ananiambia Frank Solite inauza kamba noma sana noma kabisa akore nejo lining oni arulido ya joka graisho yo ngalifuni na raha tikita mtuwaru nganak wa gire gure nagi gure nebox tenari shara yani ni rai lioje imagine 20,000 teri shara baga nane baya saa nne saa tano laini ngoni kwanzia saa imbaga saa tano nemendo kina jiji iki shwari kuna rubia ni laini ngoni tuwaru ngani lwara gure nangari jungumu mtu yote yule atakuwa napata hiyo pesa mera haraka haraka laini ngondudu mwesi munoro nyasta 666 hash 20,000 tuwaru ngana 60 20,000 mtu 60 nimeinua stake. Kwa hivyo changamko laini ngoni ngura nina kigura ne box tenari shara. Pia ku ole sula ni tiatu ina kigura ne box 20,000 nyingi reisho. Ule tenari shara na nizile masaza usiku usiku. Si ya wengi. Merale ni nguran unapata pesa. Imagine 20K. Wele saina niwa narun 20K by the way. Na at least kedungi, kedunga genyendo na kidogo eh. Niyaku changamka yusi ole ni ngoni tenari shara. Kia gira kai shoyo esa na bake na ingi reisho. Awe gura nina na. Ningere yako ingurunye na 20,000 dodo nga nawa gira yigudan. In fact, yola gira yugire niweji 20,000 kwa 1 hour ni mingi sana. Mbu mbuzado yana saa mera karibu daiga ni 30 yake. Wale lolo yigudan na lolo daiga ni 30. Nibuwe kwa isulu. Kage, megi asinijia. Mugi yako na yigira uwa rakna saa katukul. Tabala maisho la iningo ni saa nabu. Yani 45 minutes yara daiga ni arta muimeni nyero la iningo ni. Ilai sulunga lifunina arati kitam tiadu nkigula ne box star 666 hash mbaka saa tano unashinda 10,000 20 hey.

singolo le Betty Sankale ojo tenebo recently Paris ojo MIC sat ya ringire chene ma yene femo lenngol de gani doyi orari kita mo bishana njoro greatest so one entera kingira na agu mpaka na bagi sai meet kage wale sababu ko lenngol lenngol na de na kigura ne box ndio maana niko hapa kuhakikisha kwamba unapata pesa kalifuniti kita mjengere isulure na risharati atua enari shara yani sai kuna orungana kutik ini ile masaya watu wachache mimi si ya kila mtu hii na ina baadhi ni wewe hakikisha jo unapata hizo pesa dumwe simu na haraka haraka rumo simu ile DJ Queen ojo enchiruet aje

Tungole le hazuno laini nguni ngolega ni warebe ila she saimiet entara. Tiatu nkigula ne maja na FM laini nguni tutakuwa tunamaliza maliza na mna iyo. Kake ya radaika ni waro laini nguni liyakunyo la sura niluanga lifuna alati gita maraka haraka alafu kawosho gisie simu. Lungana la wara okuni tenewe jilo ediba nurunga lifune nye na alati gita. Tidoi lungana kuhlora eti milia. Amesha pata yake disi Mike edi ama wale already bano ro ngalifuni na arati kita mchangamka haraka haraka wale ningo njeri ngigule ni Boxstar 666 hash piji nga matu wa ole lolo grey sulu na narubi ya nida narishara ya rolega yobwake pia ugunyo la isula ni wena narishara na njere wale sidano na njere de ninguna na kevi unapata hiyo pesa yako amu late hours hai ni ile mazaya magizani yule ajore ni rolo ngani ujini ngoru maisha na ingoru usiku usiku noshikare rondunyoro rolo nganayo noshikare dibaro nganayo rurata wewe ndio unaingia sasa pale kuhakikisha kwamba unafanya mambo yako. Ni yangu ni nyesi nyagira jogele ningoni. Changamka hiyo sio lende na risharaka kuanzia saa hii mpaka saa 5. Ngodega ni kuti koling. Anaki hadi anatoka mpaka saa 6 by the way. Tukipeleka mpaka saa 6 mtaezana. Ndimumu. Mko tayari kupata pesa tena? Twende nalo basi producer mpaka saa 6. Kage ejiro producer mekula angalifu niti kita mkesu lwe nari sharera karibu 30,000 ya gira lungana kai sulu wa mwera lungana kutiko gira aigulana na kiguran. Kwa hivyo sasa ilunganak oigre sulu 30,000 nyingira atu mdenari sharati ya rengite chene ma YNFM haraka haraka kingira nagesi ya shugunya o shugile lorunganak esimu imaji saide ningula na kevi unapata pesa yako kicheza tu hivi ni rumi robi ya nunuku kanyingira anyola iningoni grado ya jitete ya ndayoli changa mkaisi ya mera ule eneishu nyele singule lori kinyele metro niyara robi ya ni tayari ya mkashugunya atuwa o shugi waro kune esimu teni

leje miselembo lai ningoni diaro ingreshe na Mayan FM kingiraka kuna nejo lai ningoni daika nido hii ora obisha na njoro gredi saa sita na nalishara na majora kero kero lente na nalishara iduma kisungu le Jack Perry nujo jo enkisisa ule nas na gredisho yon ildaika ni alaga gredisho 30,000 toro nganak ora ogra igula na gigula nkwanzia saa hii mpaka saa sita ni yaku mimi ndakuwa naondoka hapa age kati yake pembeni tindi uja yagisha jo ule lorungani pokono giri gulande na nalishara mpaka nebaya de saa sita wale sini kia senari sharana arubia nigi bithi ya buwichoyo. Mimi na producer wangu ni msaidie kuhakikisha kwamba pesa zenu zinafika. Ni yaku nguranola ini ngu nipitu 30k tenilo mera ngurana saai. Imagine teni ngurana gira nagata hivi napata yako 30,000. Tiyari wengi gurana mayone fenanu Frank Solitei ajiro ashuling.

0: song man nang kaganya.
1: Hindi na rin siya masidramura lang kapag naman ako si Emmanuel Olekisi.
2: Diyan niya bonan upi kay Lelio ni kay Esa ita.
0: Kaya maginye siya sa Olo Shole Kenya.
1: Hindi siya darama sa?
2: Yes.
1: Hindi siya darama hindi leo. Kasi wati yung lari ko. Hindi siya darama raja. Hindi siya darama sukul.
2: Hindi siya darama sukul. Hindi siya darama sukul. Imagine. Kaganya.
0: Kaganya.
3: Mayayan FM.
4: Mayan FM. Na buong pwede na abisyana. E nini kito yung Naro County. Telurungan.
3: Mayan. Mayayan FM.
5: Mayan FM. Na buong pwede le. E sumiso yung Kajiado County. Kajiado County.

0: kite jaba to buluze ne bo yok ne kitu bulutua
1: remaya
0: kira namba na botolo sholema
1: ashamo
0: intu bulwa yoga inta yok namba na bo
1: mayan.